0: Nakikinig ka sa KKCR Hanalei, KAQA Kilauea. Magandang gabi sa inyong lahat mga kababayan at mabuhay!
1: Millalee Sunset, written by Keith Smith.